ano ni yakọ edwo nyankopọ anim na ya kyerẹ ye ni so de ya kyerẹ no ne yawo wonsam no ye de ko nanim obidie ya aseda obidie ya yeye obidie ya nkamfo obi kra kra tontom na ye nyina ibebom ne de ako nanim meba nam no nyina ba nan ni yakọ Free your mind, 9 a.m. Credit him, but you